oki gbogbo olugbo mi ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu ojo kesan osu kesan odun 2026 oni ojo kesan gbogbo eyan fowo saya eni baba mo mo pe aye yo san mi ojo kesan osu kesan odun 2026 e didele gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo ologun ajobo baba mi baba re a nbo ninu service loni o eni kan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara Olorun yato si yen gbogbo eyan omo Olorun be se ngbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pere la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan bati o ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo santi kagba birthday wuli odekunle epaphras eni kan ni e ipari e e je so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin soke bawon eyan se dobale nkan mejila se laaro yi oni 909 esan bi esan obajale osan wa e ba yin oke patapata mo ta se momo a gbe orin yen soke a mo dupe mo ko to ba mo

na iwo gbe omo Olorun te ngbo mi e se ki baba mi o ma se ope po lenu mi e sa nibi te ba wa ada ogo nla pada fun eni to logo ada ola pada fun eni to lola ijile vetting for won agbara iwo nikan lo pe ye Jesu Oluwa wa eyin olufe nbo le wa e dide soke afe jo ki haleluya nla mesan ati ogo mesan ni kete ta ba ketan e gbo Oluwa lenu mi omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon ko se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro yi oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba woli odekunle e paphras lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni ni egbeda at least awon bi 6000 si 7000 ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor to

ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor oko odo yin la lo e ma mura le enikan ni lojo wo ni ola ololai ibe mo ti ri osumare ni owo oro le ti pa na le ti wole only paraphrase ma ni ki won ba ngbe mo lu olukuluku wa ba yin ni gbogbo sona church rise oluku wa e dana eh nigba to ba wa di sunday e mo le n bon baden e mo le n bon jesus city gbogbo n to ba ye ke ni lo won o ti gbe wa eyin to ba se pe we ma le fe wa we ma ni ki se jesus city lati se be di odekunle paraphrase to do yi we ma ati ni gbogbo sona church enikan ni o la se wa ra nu yin ti won igba mo ti atana mo ti ko ranse o ti de sona church ka ka kiri ni agbara olohun e mo gbo afiwo to ba lo service ni ola mo ti ni ki won gbo ko gbogbo yin le ki n le mo ya won ti ma send the anointing on won si won an lagbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun te ni anfani se ita ba ti se omi mu tan a tun se be ni igba keji pelu iyo to nbe lowo yin lori Facebook ati YouTube oni o se se ki n fun awon eyan awon eyan ti igba pupo ti igba anointing on yi awon kan ti igba iyo won ma mo se die die titi ko to di ojo Sunday enikan ni ti e ti ri nkan kan gba ninu anointing on tabi yo e fo kan yin bale so yi to baba wa se nta fe se yi o di dandan ko ni testimony now wa bude di omi to je pe to ba se mu ni igba mesan o le mu tan mo fe ji o di mimo fun o pe titi dola ladua si ngba won ni ki ngbadua mesan fun yin laaro yi ma si fi bibeli ti leyin a je bi idan ni ko si bi se gbadua mesan yi to ni ni testimony and emura asiko de lati ri yi pada hallelujah la mesan ogo mesan la fe ke ni gbogbo bi ti eyan omo olohun ba wa jake jadu aye adua taaro e mo fi se awewa ije le ni mesan nigba to di wakati kesan ojo bibeli ni jesu jo wo emi e lowo le oh my god ogo mesan hallelujah mesan o si mo fo ni igba mesan ko to di pe ma ni ke se omi mu ni igba mesan somebody shout now hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mesan daddy efo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mi saya bi n ba pari n bi ma tun bo sori Facebook ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok odekunle epafra e join me pelu nkan mesan ta tun dewo lori Facebook.

0: gbangba in the name of Jesus Christ. Se omi yen mu ton sun waju number 4.
1: Se on ba wa sise bayi abo kan joko o si ngbo ti won ka biblical prayer gbogbo nkan lo le fail aso tell you oro ki fail egbe yo yin ti to si omi ta le mu tan yi a se nkan kan pada lori YouTube la ro pelu iyo gbogbo ese bibeli ni ma tun repeat ta ba wa de service loni gbogbo awon ti o ti gba iyo won ma mama fi le yin lowo ma ge cake loni birthday si tun lo lowo lati world e wo moto ngbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in ta ba se nbi na la se ni gbogbo awon sona church ni ola gbogbo eyin te wa ni side egbe da lo su gbogbo ona ohun ba yen egbe da teko ba npe pastor tobi mo nbo ni eko.

0: ton pastor oko ajo koni o lagbare en to laye atun
1: gogo bi ti e ba ti nbo e gole ni egbeda number 11 Awori Street ile epo Alaji bus stop egbeda Lagos
0: nbo ibi ti pastor Tobi pe yen le number 11 ni egbeda le Alaji bus stop legbe le epo Awori ibe ni mo nbo mo ri osumare awon eyan 7500 ni ma fun ni anointing oil. Anointing oil is especially made to wi pe o bo si ojo ibi gbogbo ebun ojo ibi mi mo toro sinu e olohun ba ngbo e mura o odi merin lola gbogbo sonat church na gba anointing oil won pada Sunday eyin te wa sonat church e mo boda o nje ta gent de oni weman Sunday won gbe tin na wa e wo ani aje n bele ikun isin kan pere la se laaro yi o isin kan ni toni e si ba nge cake birthday mo si tun wa lenu birthday Sunday ni o pari enikan ni mo ti ibun yin lebun birthday fun mi insa e ja gbo nti bibeli so ninu Isaiah 49 James Arika verse 25 these are biblical prayer ko si bi o se ni mo o Isaiah 49 verse 24 and 25 e gbo nti bibeli so 24 oni ha legba ikogun lowo alagbara bi ise question ibere ni ngba teni kan so re da alagbara won ni se won wa legba ikogun en to je lere en to kobo loju ogun won ni so se gba en to lo to segun so wa seyan legba en to lohun kobo lowo alagbara bi bibeli so wipe tabi si agba si alegba awon nde lowo awon eni ti won to fun awon nde seyan legba wa gbo nti bibeli re fi da lohun ni verse 25 oni sugbon bayi ni oluwa wi out ile gba awon onde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o ba ba oja ni emi o baja emi o si gba awon omo re la olodun ni en ba ba oja gbogbo eni to ni ola gbogbo eyan esun mo waju omi owo re nko o nine oh my god gbogbo eni tin dide ogun si o tin bo oja awon tin finu bo oja awon tin finu ba awon omo re ja eni to gbe ina lowo ti o le fi tin yo aye re lenu olodun ti seleri lataro ilo en ba bo oja olodun yo doju ija ko en ba bo oja yo subu ni waju re loruko baba to ma ti temi mimo o se mu mo o se baja oni na o nine sun ase mu Jesus name this is the biblical prayer won for me money o nbe ninu iwe Isaiah 49 awon ti bibeli so ni verse 26 ibi ninu re o ti doju oni awon ti o ni olara ni emi o fi ara won bo eni ti ba ni olara eran ara won oluwa lo won fi won won fi bo ha won mu eje ara won ni amuyo bi oti wine didun e mo teyan ba mu mineral to ba mu imot so mo bo se mo ponu la be ni oluwa so pe won o se mu eje ara won ni amuyo eje a mo pa won ti won eku danu wa gbo ito so gbogbo eran ara yo si mo pe emi ni olugbala ati olurapada re eni alagbara ti Jacob eni alagbara ti Jacob oju ba yen lo number 6 eni kan ni eti em le embassy jem ku nbe ti aye awon ta re baje o nine olohun o ba ngbo aye yo san wo ni oya foke ni igba meta ko wa sun waju in Jesus name eja mu number 6 ninu we Exodus chapter 23 gbo nti bibeli so ni verse 28 ati verse 30 inu mi dun oni sugbon gbo n to so emi o si ran agbon si waju re awon ti o mo bo oja niye awon omo ogun re nu o ni lo bodyguard kankan agbon so e mo ti n pe ni agbon kini ti mo tayan emi o si ran agbon si waju re ti yo le awon eniyan yifi ati awon ara kenani ati awon eniyan yi ti ku ni waju re ma mo mo so awon agbon ma so won di ranse fun o ngba awon oba mo n to je iyan ni pe ajakale orun koja lo si ile eni to gba nkan lowo re tabi nkan to ye ko ni ti oji oni wa wo nto so ni verse 30 iyan lo daju oni die die ni emi o ma le won jade kuro ni waju re titi wo fi di pupo ti wo si te ile na do die die ni mo bo si won ma mo bo si won di die die in kokko gba bi acre bi 50 fun o to ba tun ya yin to gba bi 50 acre fun o titi ma mo bo le won ki wa se won lo mo ja bayi agbon ni o mo ja fun o gbogbo ẹni tí ń bọ̀ mi láàárọ̀ yìí báyìí lolúwa wí àdúrà méjì ni

Oluwa yo yan awon omo ogun airi awon omo ogun bi agbon yo fi bo le ota re bayi lo Oluwa wi eni to ndoju ija ko agbon yo baja loruko Jesu yo baja yo baja yo baja in Jesus name sell me emu o wa ni die die ni mo bo le won titi ma fi sowo di pupo die die ayayayaya mama lato ni lo asi aso ni di pupo multiplication anointing agbara ti mo je yan po si ma labado champagne ka to bo ha eyin wo le fe oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o e gba in the name of Jesus Aisha e se omi mu imo to tun le jadu eleyi lo e ja bo number 7 kin le ma lo.

The Lord will bless you. Now, everybody, lay you, sir. At Omandi Ataga, King number 7. You know, where Psalm 37. Again, Yaraka, verse 25. Egbon ti bibeli so oni emi ti wali ewe mo kere ni jebe emi si ti dagba eni samu ni soro oni emi ko ti ri ki a ko lododo sile tabi ki iru omo re ko sagbe jeun mi ri ni bi ti omo lododo ti nsagbe ofa buku ni keyan mo toro gbogbo eyan bi omi yen soke so nse mu o ti ye oku die bayi eyi ni ase na ma jemu ti ojo mo nsan na niki agbara to ni omo toro kaakiri agbara to ni afi to ba to bebe ko to ri lato ni lo agbara yen dope emi toro je mo ni ko jade lara omo olododo ni o loruko jesu oni sagbeje mo oni toro nje mo lato ni lo odo eni won ti mo wa gbo nje odo eni won ti mo gbo wo in the name of Jesus Christ show me him so nlo waju olare waju lo mo je oni jo lare yi number 8 loni o nine wa gbo to so ninu Isaiah 65:21 gbogbe n ba like eleyi ni ko sami si mo sun waju ni oni won o si ko ile won o si ma gbe inu won won o si gbin ogba ajara won o si ma je iso won olorun re lo so be oni ni e lo kole ase en to lo n ba fe fun ni agbara lati kole ni mo ko ninu we Psalm 127:1 bi olohun oba ko ile na ki la lagba se nse o nse lasan anointing kan be lati ma ko there is anointing to build pastor nilu e ti anointing yen oba ti de eyan mo gbe ni apartment rented apartment ile ayagbele yen mo gbe gbogbo eyin te ba fe kole eyin te ti ko te tun fe ko si nkan meji ni nbe mo nawo soke bayi ninu studio oni ni 909 ohun to lapere ni igba ti o ba fi di September 9 2027 gbọ ti oluwa lo ti sele si o ti di landlord o ti di landlady ninu ofi ola lo mo pandoro ti mo dagba bo ti wule kisi menti o won to bayi oluwa wi gbagbara lati kole in Jesus name e wa yewo o ni egbin ogba ajara e si ma je isonu won kini yen tumo si iyen so nipa establish the business bere fi nkan kan mo taja kan o ni ere re ko si ma je nu e agbara kan ni ti mo je yin osowo ko jere agbara kan ni ni mo je yin o le dale ise ele ko si prosper mo pase loni to ba se omi mu o da le ise ele o mo je ninu ise re awon eyan o si mo bo je nbe o da se o dedidi loni o en ba ni oni ri be e je re la fi se tutu ese omi mu the last